0: Techin ta khone cha khone ze ko ze khone di ram di ai ko cha ze da mo la ke la ta si khone di kho ze ti ko ze ki ku ki ze ti len de la ko ze ta na ro te cha la ji te ni ke te zi se te se si khone di ki di
1: ki ka ho de ho i ti fo lo zo i te te se ka ho ti ni mu i so le ko ki ko on so ha ko ki o ke ta de ka ko sa en di ki di
0: Kone chandele ka nixie tere tiyo nde si kaun di long di si tasin na tlo a si long di.
1: Tla si ta xie ko zao nan di zong. I ta te si ga ukiang de chi le si kundang de chi ko zong si te xie li nan da li si ga ko ting ta nixie ta hai te tane zao nan di i chong zong i se le sa ko zong i ga kli kong te kong i tao na fe chong le.
0: I'm going to go to the house.
1: Okay.
0: But the king is not just Charlie television. This is on this one. The digital conco is a quality of Gunny Giada. King is on the local transit. I'm going to go to the house.